handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi musu zaizi ne misome kulu maru Sungai kuno marung, itangan Musa. Musa foi ku porewi kalway nakam. Imandu ba Musa foi.

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa in kowi ai le koi tara non si maiga ala go koi to kaina Dawudu man koy won godo labaro kaga dawudu garkwara Dawudu furfura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa yin kowi ndu ningu fulibero na se sore kaiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seruun ye dira mu gimbon kanu ye gudu garma mu. Haragiti baru. Dawudu mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitangam kala baru bu. Ana gari dan bariyoga. Bariyogi di ce follon follon. Atunugawa gogo koi gombo. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun Dawudu sai kambon wayi. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Dawudu no ko ra salise Musa no ko ra gan go halar Dawudu nin gaidu hali go ko ra Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musa fa far gizabu dika hari gogo doru kuru gogo dorin ga kala aga ade ga kala nanu kala yayi musu babu abar ga zaga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba dan gubun oka handi hannu Dawudu sintin guru soyayi ma Dawudu ne sonai musin kakan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi Ima fa abate so ngai kuni gingar kuru Ima fa mote so ngai kunu humburu Humburu oguru ko go so ngai Amma kotoko sin so ngai Musu humburu halin hadda ngara shi koto Ikaine musu zai sai Dawudu mamar musin kawi ane kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa daga ri in Dawudu te sa daga ri so kai da kan wanda yayi sa ta tunu kuma Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate Ano ko itere wodi mwa handu iye digiri iye digiri biye Musa zai daga ba mu

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talaka nambulo yo wana

bangali ba foda ni ne gaba na tani ta bata gele ni abba ma jige jige su mara da kamaran bosa ai ma ya sa ya man ni da kamaran go dogoro kai yadda ba wure kadi ko na jira sangaranga ko na jira mako mi ya tani sa bata gele ni man nan julu ka simon go wari ge ba janjo koran de kele dogoro wudu ba janjo koran de mananga ila duga manyi to manya duga bolo kala manya duga bolo yele nga pranta maduga debo ko mana kedo to kale la ko kanyi ni duga mama na kurongwanza wa nasha ni duga le nyanya bo wale mutarni na ga banini kiya kuru manga sumara jora jongwa ni na ga banini kiya ba kai la toro manya mango nyiri jala basi ni na gabani ni jirba kai la ton dobra suma yo mari kami sirma vini na ga tadi ro maga ko mari maga jinadi bi mambi la do zo lu ko tan ni sabata gren ni na le ba do sira to

eko mo wa lowo akoze o na ebi omo o akoze un ale ko mo pomo ko jina lowo ye ko ni ntive pomo sa jina lowo ye be ko ni o wa omo ji ko gbale omo ji ko ki baba gbo mo si ja ko duwo ko che omo lo ile iwe ko foju mo eko un we gbo dede ati rin ka eni odole fun ni odolo mo won ejo lokin won dola ya won dolo mo lo nse se yan wa lo wa koze na ebi won o abe yan lo mo ke bo mu yan go le kon rere atori ke atugbe yin wa kosan omo ni digi ya kose golode o ye alegbe mi o eko mo wa lowo akoze yin.